0: Medase 0244-9420-14 Papa mi waputu oja Aputu oja na mwukumasi kwedu ya mwabia wabia mi waputu oja Udu odu aputu oja se kime pacho Udu station wase ukwa hifa abuntem Me pacho morning morning
1: Morning
0: Zofo Mi rane mbombo kwa Mwukwa
1: zeta kwa wano
0: Yada kisha se Ede rane mfam sune mwano pa hii
1: Zofo ni mwankwe yi ukura
0: hao Oh Uka safi hifa
1: Asante
0: ba kwai. Asante ba kwai. Mi fi radio no so fra na me no ngasa wa radio ba ma niam asa kwa kuma to ehu bia firu niam abada na wate. Me da se radio ngupo sha mi fi so afa na me no ngasa. Fra me person number na me ngasa 0244-9420-14 Morning morning.
2: Hello.
0: Morning.
2: Wale.
0: Nempombo kwa diwa hima.
2: Wako.
0: Yada kisha. Soka safi hifa.
2: Tetezi bakwe.
0: Hifa.
2: Bakwe.
0: Bakwe. Sehi bakwe ana.
2: Hei. Hifa kwa.
0: Asante bakwe ana sehi bakwe. Hei.
2: Asante bakwe.
0: Misenda mi humba mbo sene kese. Wadi mwa humba nwa showe ni mwenamu Yesu Kristo dimu. Amen.
2: Amen.
0: Ready shall. From person number 0244942014 0244942014. Sa na mane me person number from person be hu an open ready fast but me nyam an koyi me person ready na mo so me ni me hu bibi me person be di dance here. Me bra wa kwantum maintaining ka. Eh san kwa bo me zo ni nia firi me so. Se sia me no ke so me ku to go for credential. I want you from to manja ma me yahwia enye ye. Sa ni pani na abotre. Me number no fair no follow me se papa me ba ho no open ready na mo so abo me nsa timi aba men suma bra bom nanaya also in for bedroom eh nanaya e re dangu pon ka ho bedroom dia ba men cheda safa da safa bedroom me chiao morning morning nem pombo ko dia mira me pa cho mia na me ka se den ba den fam so na ma ho
3: papa ne man ko yi
0: o ga safa in fa
3: itasi
0: agadi mie kwa no anjo ni munyamo yesu dim amen Mi fi wa don so afena ne menkasa. Tie me ne tie ne ya no pay me trans wa putuoja. Me pa che kuma si gana hyeso ba bi obi aso ba putuoja. Tie ne ye ne ye pa. E bia ne wan nante ache bia ne watu ane mo buwa nya dance. Ano nche sa dance ye ni ho. E bia na ko ba bi dio hewa ho ano nche se wu hu be hu. Jitum che ma tie ba pay. Difo cha de me tete ne ye pa. Me ba wo ha no pay me pese me no be din komo. Na urade fa so boa me. Me pese me de me matu kwan. Me ba kwadu akwantwe wona adwuma ne fra me ne hume. Me pa cho me ba me penkata de amane sai di panini ntumbe hume. Me pa to ya sodie tia me yefunade e se kwa de akwa kwa bibio ho. Ba ma ne kwa mpema ni ma hwe na urade na eboa fo so be boa ye. Hello last call. Morning morning. Ne mbombo ko. Ya da kisha so ka safi ho wura.
2: Asante
0: bakwa yoba na bema.
2: Na
0: hi ma yengo. Aha.
2: Ayengo fobo ma ma ho mpa so mbo ame so mo mo mbo
0: ame. Like o come one to my obi anfi wo. Me free radio so me finish wo se me finish wo no afena me no akasa wa. E radio bebi kwa me mo comment wate. Me das. From a person na manane me nkasa so me ba ho no ma no pe na radio fa so abo ame. Me pa cho me ma e wo aburochire. Na anu ba ko fram wo se na dwuma sai. Entena se kwa. Ebi na me kase kwa de toma udie. Na wa na dwuma na ba de wetime abomode asa nu bi bi jitum ne be hume. Me pa cho me nka do sa abara boy normal o. He, na ni ba bi obi na wo ni ba bi obi fira wo ko. Ka na wo se utim ne bi ka su dane che wo de enti yire ho na urade mfa ngurum de ma wo. So fo me toma de pa de bi ma ya ye nto. So fo ade ba ko pe na ha me se sia me ne wo kasei. Me ni ma bi ya ji agu sori jan machi me to me ka bi ye nto sa ni pa ni me hu mi anopai wo pe me medru nana buate so New York also New York okay eredan ko bon gan nabuate jeffrey asare okay wono so aso wa hefa oh London okay eredan ko bon kan ho eredan ko bon wo kasei me person number woni me de kasei ni me be firi ha ko me person number wo be fra mi anim be kasa O frère mi ami ana befuma kola amfa mtetefu nko. Eni nti na wote mene no. Wa nti makola ane. Makola amfa mtetefu nko. Asemu wa yenkane nipemu. Na asemu wa kane kukuomu. Nti ani akato ya se bradi yentufu. Bradem yentufu. Yembeze ubi ya beti yentini ya se bradem. Ube so ni midi nkumo. Papa na mbeze mefro radio nusu. Unamba ni mene edia mefro. 0244
4: 0244
0: 72
4: 72
0: 54
4: 54
0: and a 6

0: ne brawo yes wo mo ekɔ no ɛna wo bi ɔno wo krom ha brante ba ko beka sida ha ne he wonte ase da ɛmo mo fo ra no store ra no enkɔ nto do be si posifo kwan ɛna posifo so no etutuo na etu na wo to posifo de toye no ɛna ma owura na nkɔ bodi to ne ɛkyɛ ne so no ɔdɔgye ye nti yɛ se papa bi ɔno nam ne ba bi o na etu ne kɔka no nti yɛ nna no ɛnna no wo sɛhwe sa yɛ no hɔdom no na ne pa mienu ahye wo mo kwa mienu so prepra acha se mabu wo kro no so nya de ketwa video senka ye de ye da Facebook ni YouTuber be hunu video acha se nante so mo mpene ma post for me fa mu no na mo twem ru agu no so wo mo gen ma de ante ye de mo fa nkyen e wo lori kwa mu na wo mo ne eye adrom kase ye edin komo na acha no ne hunu se post for so de nkrata ba yo mo che se post for na ekwa hwon mo ekodi se juma no se se ya no wo mo eye nhwehwemu ejefa ensem no hom na ocha me kwaku tis wano ena wuko seshi sayira anu honomu a beka so ye community leader akandifone kambi umufone wa honomu no wakahubi onia dronka siya kasaye nentine mua otis edema yenu yenkuti
1: minye nipa miyensa yana chua kaomu nipenu ene chua kaomu miyensa na zise omudi ene miyenuwe uklaba akosye yante nika so tiyasu uye onye yante nika na miyenudi ya confirm so mwafi ya wano pera na ablanche bako lujuma udi waya store oton dren simone momo na wamo na na pera ya mpani voni biko ule yebi ya mubi sunye ufie miyati ya nise ya ablanche ya no polisi voni miyensa basi omu nise polisi atadie oma ba hawe kato nise oton chamo ama omu ni seti ni store wini na yake mwa humi bisa omu yeno omu chene so omu dene ko ti omu dene bako ya na omu fule omu polisi kane pae polisi nika ya mba omu dene shibunu ana abante ba ko biye profesa ma mu fanu nti obiye profesa ma mu fanu ko mu tutuo ana abante na obiye profesa do je ba ba ni biye ofini fie wa fanu wo kona fu ina etu ni ni kwesi aye ono de sisi am lokese on kata fo ofrim oba ni sana police wa ni ade ni pa na wa chene ne ko ono ko ni mienu sifo ono mo nam fo ba ko dia ba ko dia na obiye kura tu a na mo si tutuo nti tu na mo ku si tutu no e ko ka abante ba ko gbo ne bo so a ema twen ni pye na chi ono so ni mo kase ofrim ba ba je ba ko so sana ma ni otu ko wa di ni juma o chini stove ama twen ni ba ko ka na agu na ni ye mama ni so kwa pye ono de si am no kase de ya nte ni nka so ti aso wa wu de ye nya nte ni nka ye ni aba ba ko so abuma ni bi ko ka ni nan ah ono so ti aso wu yi se ono ni na ba ko so abuma ni bi aka ni sa ono so ti aso wu
0: anti penya tse wodi chimu yi ema no eye ochia me kwaku otis na wukwa empotem hodoma yesi police fo poster ye mujina hodom eye checks ani ade edijuma ema bambo e wokwan no so eno no asempa na ye kwa ye mu hodoma e ben sehwe sayira no e wo jwabo so masim hodom wo mu tse se nipa bi akotwa gya ato police post ni ma wo masi hodom nyina sayye hwan na yeye sayye hwan ni dis adjuma no wo binim nanso enna ye hunu se Ghana police service no ne fe wo western north ho edin krata beto abonten si police fo nwotwe a ekɔ sehwe sayira no hodom ekɔ dis adjuma no wo masa so mo ntena nkyen na ehwehwemu entoa so na yentie ebrase mu si ye brante ba kwa no ogyina ho a kyese na ne mienu ne hwetena esantem no nti wo hu ye wo de atoye nim
2: forest for asampa na ye na ye sayira no beri ye mu ase e dan na o mashe no o mashe dan no ase o mo no ma nyina ho bi mo to da isa o mashe se no
0: wenu eye police force na o mo se no no e no ra ne ba mane na Augustine Bua e wo ho ye nko na o mo yamane ye oge matie
3: ona me jozo
0: na ye tedie si enawia ebebe na ejai omude kwato police force ni muno
3: ona ohwe enura awia from to be say na dia manen ne ba ye ni anwumbe no dia manen e ba ye na kwashem se ohwe se ne video na ye nya ye ne ba ye dikudu ho no manen se be nunum empa mu ko no nsia no na se ipa bonfo bi fa kira wadi ja kwato police post e wo se fi asempa na ye
4: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
3: Police post, I want them. And, oh, shit.

0: baba ni ama me wonto me edro chi no na na din sanum le kuno uponya no woni baba ni ama me wonto me edro nya no na na din sanum le kuno kupo woni o
1: aja pia be ma mo okukodrum okukodrufo nyansam nyansafo nimdie mu nimdifo what bat nasi kuku wanim amansan etawachi